0: Esipa katukul keji haike mnyama nembole ya nasi delen tonki shino nokto ontare toruku woto onki neji keta gul biyote shu aitorupil biyote shu sese ni lonki shino nokori nyento kina jo immunity engolono sese mperare muyaritin tonki shu ontare toruku woli nonok na kesida noka tukul tangara keta enabuli sida ni asyore na jo ene haike mnyama ure la sho oota nyabe bulu nembole ure lo ingok ormongili ni le ramata to ngani bitumo kiate mera to ngolo ngina bonu ne na boli sire na ju ene haikem nyama itum tur kilo bor kilo yare kilo imit or kilo yora tomun ngili kanu haikem nyama te aggravates pork na bandane ke te atelo shule kenya
1: ore sire na nyuge
2: nesira gi yogi sirian
1: ore do ya ngolo
2: na mwiki yogir mayena
1: ashire gi no ngire shine mayena fem te maili tisa
2: enkorika
1: ollo shibora
2: na ibor ke warie
1: kmq
2: ngatu
1: ndire ngayo dia do ngire shine no em mayena fem
3: mayena fm

0: Kaji Isaac Naro Legerembe namanya muruan rashara nini ningito mayan era mayan ereroro dorma sekogin oreyo roro
1: Kaji Rajak ara lolla fay don dilele agora rabbi ngarro mar ni yololo na kaji fay na garo fans le mayan na ganyor mayan amaga ta ba lomon na bo na bo ni ni zone ara rejo na bo te pati adu angi fi jaga yo
2: amay ni ngo mayan sen olo shola bo
3: mayan fm Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
4: Kaji Rasolo Manepa, Narala Lasondai, Eme Murion Gruman.
5: Daniel Lole Divis, Namanya Masorora.
6: Elvis Kelfin, Nadia Murion Murion Gwar, Nining Tomayan FM, Ewangan Olo Show.
7: Kaji Jackson, Narala Lengwaya, Nanyar Hinnuwa Mayan FM, Taramaji.
5: Ningi to Mayan FM aligi maasemeni ningo Mayan FM
4: ana fushay din ningo eno heri hara walasar de juma billi eno heri hara namnya
3: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
8: Ageman kedento yang ngoro jeni ningo Mayan FM
9: ajole mbra adiana mudio torosina ningi to Mayan FM nairo kolongana bogla ningi to
10: Aore nanano, welakani ni nanu mayana nake. Na dang kolong, na kanyo roleng, welan age tangene lam ki tangene danyer ki janani, ajogi wela antonyo ramarade antoni ngto iwini. Na mbanga singishu, ni odor ki janani somate, ni odor ki janani nda hengishu mbaka nyutu minyo, desia ida sergalore ni tutu, imbona na kisha wali na mo, ni nya desia ina luba.
3: Ewangan Olo Show, Ewangan Olo Show.
11: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
12: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosire, mimi mkazi wa Ndulele.
11: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
12: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni mama Mayan FM, Olosho la mbona.
3: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
13: Sipa katoko linyongan na olo show diso lakiti atu yon kake nyama yen po kiyo longe juma tatu merabake juma saramonari umerosho so mwana nta daga njibu idare nchema siyo dhirumbura lenga pele mekote Emmanuel Ole Kiseli
14: tendebo nanu pike ile lio na show site mkwene
13: kigraja peyake nga mora tuti ili murua kake tinu shiake kumoko
14: kumoko
13: nami na grai
14: ndogiti na ijaka gara nega ndanyamal
13: we
14: ndugu yangu
13: ehe
14: ormari yobo
13: ormari yobo
14: kemo ormari elongan na kukuni
13: elongan na
14: yes ndomo no kari orba yenobu nagra ora ingraj
13: she
14: Emega
13: Enkerai nada lekai
14: mari. Yes, arudumunye orbaye nundo muno ninye nebukotin. Nejo kino tenti tang. Opana waki. Enkata naje akinyi. Endo naje abduction.
13: O aburu.
14: Nejo kia rabal kono oruburije enkerai ya akinyi tangang. Aki kino to.
13: We.
14: Noro e kai eri eri we naje. Shutuk ne we. Ne enkerai. Neja ndasa na ini wage ayirubulwa na garai larin nore siana ne anaj
13: larin nore siana
14: na nanu alafu na garai rubulwa katu iwo na rubulwa
13: na garai
14: nanu naib magai nyengwa maganur neji no pai jodo ina nana neka dora biro miki yo nejo no kenya nyoka galu ngana kage meni ni
13: odi ni
14: neji nejo honda no kejia
13: Enagara.
14: Enagara. Neji keji. Emma.
13: Kwa
14: mfano.
13: Wa ngira nyanyi kutu.
14: Nejo shefa ameni ya sinji jana.
13: Neji keji.
14: Neji ngechangara. Nejo kunda. Enangi nagara.
13: Ho.
14: Na agenya nyuki. Enabagara yan. Na agara inarna.
13: Nerasa.
14: Enabagara yan. So enang. Neji andanga. Meni. Enai.
13: Nanu mayu.
14: Nanu
13: mayu.
14: Naitu bulwa. Naitu bulwa. Tenenya nyue ninyi. Kenya nyoko shaka ndo kana
13: we
14: ndugu yangu neji ma benda sendu na jinyo di
13: ene
14: neji na do munya gane bu yasdi ene kore na do romono ne natejo enana are ngrai aj nejo di ene ene nyangrai
13: Enana tejo nana tuone tubulo. Mimi nana iwe aja na yana kareka wagi.
14: Taba lenda na iro ba yele nyanya aja na ngo bengerai.
13: Okay.
14: Kore nana tejo ni nyana tuyu. Nejo machine ni DNA.
13: Enenyengerai.
14: Ai. Negile kotini. Na lolo dankai. Che nejo rafayen. Wanto mun. Jojo dei kake mada. Ama duara nige modo le miki yolo bengerai.
13: Kanyo di suru anja
14: aja nyanya. Aka duara nero bulu. Na wagi wagi nyi. Nejo eni kiki ure nyaga duo neja ndasa
13: ure nyaga duo
14: taba la su taba la nyusura tena ni nyaga duo baji ngui neji na aliki alta aja na
13: aliki wa farge
14: neji kin chungus nejo mi alja jingi anole nejo alja jingi kanyo ndai dolar nejo alde baya ena anga na karai yuwa na kitoko na yuwa na karai na ake jingi anye na jingi na alarini siya neta ni ako na kitodolu neji kipo ngura alarini wata kiro dulu ajo kenya nyoka kwa nova birthday kwa nova gari na waki nini mene ni kwa peru mugundo kuna kuli rogi mboka na nyanyu nilo ruwa bashari DNA ya na kipi marana yu mage sipitali rulu ajo mene nijo aljaji ni akiro dulu kende maipa ya na DNA ibele kenya ki ure sipitali na rasiki ya na uchungusi nisho duwa ken kiti rogi merejo ya nana kiro kinyo
13: ngerai kake mene
14: ya kwa repasa ayi ayi ni bobo kutoka hapa ni escort ndai ilibilisi
13: mbo enjamaisi bidai
14: mbaga ni maisi bidai mbaga ni bubu either kemri kemri da
13: ni serikali
14: yes ashububu la lancet no she serikali na pathologist
13: ni pathologist
14: ni serka
13: ni serikali
14: na wale jingi jingi na polisi yo jonda sana garai ndai yo sarge lana tomonon
13: ndai mo yolla
14: ndai yo lana ndai yo lele bayi ashoni nyando mono bugira re kwanza amene na re jorgele aya nyanga nda yela na karai ka ngoro nyere bugira
13: we
14: neji anyere ta matoke
13: matokeo one kero
14: yes
13: we
14: ni mbaya
13: ni noma bana iberta wal bank wal cup ni wal bank tenka ke nyando lo ne dutore bana iberta wal cup na gali ka joki iteru aten ke gura na jene wal cup ndare ni to mon obo ela palile na ke life ndare to mon naudo elda ba liobi shena leke jingira iri wenko poking tenebo anona mechi na raip o mechi na rungo na 104 matches na rengwa bina rato mon orke loroka 10 African nations e grabo kena ngoro na fasi na bwa tumia jona sabe dhiru ormari sien lena kigura na ji ene World Cup da mwajo kiti siyo ground kira K24 live start medore po kiri shata neye kinchu yimba

0: chaque show que du sunshine saoule
1: kabisa
0: nous on chaque show que gagne nga gagne di ngay da na ken na da mo adere ngol ne ngi ngol sera sta jul ne mo ngol ne di doy ene yom
1: yes
0: ngi ngol nga yema ki adjo ene kay do ni en na ma yana ben kay ngol ni
1: e yo
0: esedi alang na ba
1: edoko ya yes
0: yani ke lo la ne ni asando do nga ba da karay no da esia e edoko ya ni ako mesda ya pesia yule
1: kabisa
0: ka ke ne lo an kay ne do ma yandi sedi ba dai ke lo ni ba sa ngine ne to ma yanda bonone na bu ko me rangera dal do nyanga ya ka ma yen
1: kabisa
0: ya wona na barma sa na jema ne mu ni gaja na ne mu ti kirit
1: yes
0: diga ma yana kay ne lo as ni adu ga na nyo gulle ajul ñu ngadar bo meere sey bay ñu sey ngine
1: ni
0: bi meere sey ni xassol ni ngoro ni ngoro wara ganya no lonitum
1: yes
0: ya ni neri ore wutin la ruware neri gini chaajo meere la ruwa ni chaaj
1: na
0: mara gini ruwa chaari sho
1: kabisa
0: ruwa bi ndodum bo ruwa sna chukwa kilene
1: yes ngodi
0: nya piri piru
1: bur
0: bura sederi ya arad ñola ba du ngani neri ginno
1: ajo wara pa yes
0: meere la ni ajo lo jaran kay juda me lo lo ruga nsa no rage sey ndaw lo ruga nsa ajo gi nyanga yaashi kage
1: nan
0: nan baye nagran kay rijina na kenya
1: dem ko
0: lay ko ni
1: yes
0: na bi sana doyi australia ne doyi
1: lesit yes
0: nedo enay ka sen kitu moto entoki alang
1: ingir
0: moto enye enay ka sen kitu ngoro nyo
1: tam
0: baye alang nyo
1: ingir
0: moto amno ora payo may gila nyaka shu se de nyo
1: yes
0: en ore pelu ite ngwa senna ne lotu na sa a question alang fu la wona renyo
1: apari
0: sedi apari sedi
1: yes
0: ne question side
1: kabisa
0: mara ni mola joge di kara su wona ngalif nabu adar mo ngulore mi shore ngalif nabu ya ran tare ngalif ndo manaja
1: ongwan
0: yes ngalif yani mere ngalif na ngalif ni to mono ngwan on
1: yes
0: onkerra naud na karaba de ni ken ne la gawo na 14,000 ne la ganja na account ni bogo
1: imagine
0: ndo shule ay ngo la ngai ni sharba yano bu
1: kabisa
0: na sa bel to shule no ndoki nga nyana
1: ka ina
0: jula ni ngoni eti ngo lemba ye pengine ni nderwa
1: yes
0: o ni nderwa ni nyana baye ni dala na me gore ndim
1: kabisa
0: ni shalu mal ka warde musho ni dol du boru
1: kabisa
0: ni jo be nja pake
1: irapal
0: ay terwa
1: nja
0: ba ka rasena en ne cash en gitem ranyo
1: isoki allah
0: na gelo ni ya kenya
1: yes seri
0: tangaji ni ya kenya
1: yes
0: ni mraga ndogirin ni kaja ni yaloni
1: yes o
0: re kenya pele de be na ba ji bijing nini nga yidwe ngiru aseri yanni ne mesidano yanni ari mesidi yanni mesidano ne shugu nyakilino
1: yes
0: ne am amidibe nyo
1: andabas
0: kebola ba kwile ngiru noru ora be ngiru noru ni yaga stress
1: kabisa
0: a me ngura ba irura
1: yes
0: ore gira ta bera rusi me ngura ba irura
1: yes ore
0: nende no langira mu na jogi ne jero ile anka injere amma janne loru ngandono rengito ammono rendo sidai
1: yes
0: ne noru mumda ngai ora no langira jogi ne ja mengiru na damba ina
1: yes
0: no gola wala bagire ngoro na ke gol
1: kabisa
0: no dolo ni mbere relax izi nga jeni nga nyo kaina jola ni ngoni
1: miara
0: wasosi tara de damba ya ke yena bana ni nderwa
1: amu
0: engide bade sidai alang ngide noro ta asa daro ni nderwa
1: na
0: rasa ni miara wasosi
1: na
0: rasa ni midukenya na
1: rasa
0: ni nauru amiru jola lan kai and I cash shank it

0: mata
1: alang
0: enkiterunoto
1: yes
0: bere ngide bara na by then nyana mata
1: yes finishing matter
0: yes.
1: A lot by the way
0: kimata
1: yes
0: finishing yeah. Ni nyana mata
1: modern lotions nyara ara la gura na lokwe
0: yes
1: jo majo lona athletics
0: mm-hmm.
1: Kitoro baini ro lwani ro mbio mo ko
0: yes
1: nelo ni
0: nelo
1: mpaka nego men nyalo kuma ku
0: nebo ni agro
1: nebo ni agro kake ore tepokuro na salungani any tipi ngiru koro
0: yes
1: yes
0: na na shibe jo nenya pembuyo luka malta na 1428 na maki ajo
1: yes
0: kala rungani lola asherisho ivya da tuanga sekenisho yani kala rungani olojo kashera ngaji nero ngaja
1: Nero
0: nga sege nisho. Nero nga sege nisho. Eni kaili mtena maikaja. Todwe nga sege nisho.
1: Yes.
0: Ajo nga sabunu wosho. Na nga rute ngoloro oling. Kake wara kenye pela idip.
1: Yes.
0: Nkiri mwurunai mata. Alang.
1: Alang nkiri ruru.
0: Mungu rudu ya joke nilako shengi dibare siyaji. Melele.
1: Kabisa.
0: Melele nga dibare sugul. Melele nga nga dibare kije isi ipokit.
1: Yes.
0: Melele nga dibare. Miyana ndoki wara kije ipokit roki. Nga shi wara api. Mushi bidola lutunga na IP faulu ne bodi yare ngomona nashi
1: kabisa
0: kanyo shi bara ngomona nashi
1: amelele
0: kabisa amelele ngidibara no shi ba wore te musho
1: yes
0: yambaye ni gare ngomono
1: ne
0: nenyo
1: ne
0: ngishure nashi amu
1: melele
0: melele ngidibara ne kaina joki nderuwa pado ite ngoloto
1: yes
0: ne nderuwa ne macha kamoto kagore pelai dip o na ne nere paraso ngidibara Ninja na imara kile jona aji engidibara ne kaja na imata
1: alang
0: sol alang enkiteru nuto ewangani

0: Ibuetare olashe lengiteng simel ole sentero. Messi ragare boyega kanyo sa day watch.
1: Ai boyega doina nana K24 plus.
0: Kanyina.
1: Ai ndi ringa yumaro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa agogera movies.
2: Your choice.
1: Series.
2: They're rewriting the world order.
1: Sports.
3: Amuchi!
1: Meme na nage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
0: Naseba doi, nagainye lagi.
1: Ai, miure, amumiginda lagu ni airogi, atakumi.
0: Mongo, yu nijue pesha ge?
1: Ai, meme na doi na aligi. Melag ninye hata, jaga mgayu, download a K24 Plus, sai sai, nindobira enkolomino.
4: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices, kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: Ore esa nikibagini.
6: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
5: Regin tabagi ye tunjire nlino.
7: Ore la barabara na mashuru kajabe katovote kalawa resi.
5: Tini inga malo mono osimu ne juruno.
8: Kata na ji Samson ole gewang.
9: Kajino no Steven wale saringe.
8: Kaji timo di torikene.
5: Amwe ki langiri ke jege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
10: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayen FM tiadu wode gilgore sendro lolo lushina transmara.
11: Asiragi pina bombo indi na Mayen FM tiaka undurige juado.
12: Asiragi pina bombo indi na afisha na Mayen FM tiaka undia na rogu.
5: Lasirag lang lolo mon ode nkariyanu na dede.
12: Kajangara Dayana Seneya.
11: Kaji David Ole Saini.
10: Kajangara Elias Kitiapi.
5: Ningama. Jambolos ultinendino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
13: Mayan FM. Yes.
14: Ambaka enkaulele. Mm-hmm. Naidi mainuro yo.
13: Yes.
14: Ara nyesi news, uh-huh. News sports.
13: Yes.
14: Indi mainuro yo te kila mali.
13: Enkule pokuto kishini kiasi. Yes. Naidi adwana app.
14: Kabisa. Osidano,
13: mm-hmm. Yendo naji podcast.
14: Yes.
13: Merawole nye badaye.
14: Mm-hmm.
13: Yendo nirudwe nimu.
14: Yes.
13: Piendu kia ninge enkaya long.
14: Mm-hmm.
13: Yendo kia sebuna kimiti enkaya longta.
14: Mm-hmm.
13: Hata jami kimiti jumaradwa ramati.
14: Majin.
13: Jumaine.
14: Ene.
13: Yeti wako natuwa nyo.
14: Atu ina podcast. Yeti wako
13: natuwa ina podcast. Ola ini nimoni.
5: Maya Yen FM.
15: Mayen FM na bohong pointi na abishana eni nikito yuk naro kauti tenorunga
5: Mayen Mayen FM
16: Mayen FM na bohong pointi le etumito yuk Kajiado County
13: kabisa kira na bodoga na sai gira de ajongwa somwan de
14: yes.
13: Modol ngane bo waro kuni wo ngale kiri mari na mpaka sankapi
14: mpaka sanane
13: yes to ngale ju taro na ne weji mari ni ngati le bo mo shona sai
14: yes.
13: Na ngati gira wo hilaras
14: mm.
13: Ajo 20
14: 20
13: oi lo sara na beje ngona ramati
14: eh?
13: Me wori na sai jori kiri jemu
14: ah
13: ana shulo monki nya
14: yes.
13: Yani gira na sa mm-hmm. Abiria
14: kabisa
13: rage je kalo nya yo ho
14: de
13: je ngo binyi
14: kalo lo
13: na no ho kali ya sra na ko na sana no sha taro na changamuka abiria na ngari
14: yes.
13: Daro nya bolimbi
14: Mhm.
13: Idolo na bara rabe squid ne godi nangari na squid.
14: Yes.
13: Idolo na ndego je era de ngremote.
14: Yes.
13: Nanga de yesho fer kula ma na bu. Idolo na bara yeki.
14: Kabisa.
13: Ajo na sinda na.
14: Yes.
13: Ne so yela yedo ne la kala ira na muka ta ngari.
14: Mhm.
13: Doi na sa nagalo dala la kala na muka.
14: Yes.
13: Bere jela la kala na muka ndala be bolol dirish.
14: Eh ngaji.
13: Kumbe mstand de bonanyo.
14: Njejiro ngamuka da bolol dirija.
13: Ne mstand ko na muka. Ndala ka sa ni sa ngiri dolo ngoti.
14: Yes.
13: Na sa do sha live. Kabisa. Kabisa
14: yes.
13: Olo lura pia ulongo mm. Yo la liga de ngo binti da
14: esu yes.
13: Kera na ure
14: uh-huh.
13: Yo na asina nu
14: yes.
13: Eh tubai na sosia domenya ngari
14: mm.
13: Na saroshi kinda rudur saa tano
14: mm.
13: Na sosia domenya ngari fully
14: yes.
13: Mm. Kawore yo la dingo yara kabo doka ya tada maja nengu ya nengu jodo yu in a box
14: kabisa
13: eh mdo soko faster
14: mm-hmm.
13: Kayo ngo biungura
14: chumoro nya
13: uh-huh.
14: Star
13: yes.
14: 6
13: mm-hmm.
14: 6 6 hash
13: uh-huh.
14: Yani star ni bik ile karini nuni
13: yes.
14: Ni bik hash
13: ho.
14: Ni ruwa
13: uh-huh.
14: Ni gincho boxi ile
13: yes.
14: Ore jero lo boxi ile
13: mm-hmm.
14: Tegelo likiro nyoroldau
13: yes.
14: Ni ndi mama shindia
13: uh-huh.
14: Ore begi pindi baregelo
13: mm-hmm.
14: Niginjo option ya Mpesa pin.
13: Yes.
14: Nipike Mpesa,
13: mm-hmm.
14: ni rewa.
13: Yes.
14: Na hindi mahumara ulo shinta.
13: Kabisa.
14: Ole sulani. Yes.
13: Meje nubaka kabisa. Ole ni mwini nalala jore la kuna sayamaga na yungu na hado hii system. Nalala jore kanyo na teatro.
14: Mm-hmm.
13: Ngore kuna sayina ule steak.
14: Yes.
13: Kedo hii.
14: Tickets.
13: Nana hiyo ticket.
14: Mm-hmm.
13: Tuonkia kumwan.
14: Yes.
13: Na kumu kwa linda kuna sayiro hii ena a Kenya.
14: Mm-hmm.
13: Kumu kwa linda.
14: Yes.
13: Nige lude ticket ongega hii.
14: Mm-hmm.
13: Nige lude ticket shilingi 750.
14: Mm-hmm.
13: 750. Ngega hii.
14: Okay, one.
13: I'm going to get this.
14: Yes.
13: Thanks, God. It's Friday.
14: Yes.
13: I'm going to get members.
14: Members Day.
13: I'm going to get members.
14: I'm going to get members. Watatoje ya mambo.
13: Ndio ndio songeni.
14: Songeni. Wacha tu drive gari.
13: Alpha.
14: Mara ndungiyo mara da na gari.
13: Hebu na alpha? Mtaona mwenyewe.
3: Maya, hello.
17: Hello, Maya.
3: Yes.
17: Hello.
3: Wewe.
17: Sibole.
3: Soma bi. Ndio
17: na Maya hana mshao.
3: Oh, hana mshao. Kejado hii angara na ibor.
17: Ibai angara na ibor.
3: Eh.
17: Kimaliza
3: sana kinyanga na rangi ya mmoja. Kila
14: Baridi kidogo.
18: Mayen, hello. Hello, Mayen.
19: Hello.
13: Mix ni nabal na diar tara na Nairobi peisho du yok masoi ser ngeje
18: yes mwe ama ni edu men kana ruthi
13: kaire jo na ni bram ba ku mok er nar lo nar jo tang twister
18: yes
13: ke jo te ki masai en ki tawalu wa lor ngeje
18: en ki tawalu wa lor ngeje yes
13: je se jir ke den ngo am ne gi lemer gi lemer ko le kai yes te jo neje
19: Sidi Nairobi.
18: Kijebe ya ijo egira ushongo long.
19: Siba. Desi ni soira nere na mali. Awala rama rwa kwa unga sunga. Anga sabira arwa yala yangara ini yanga inyai. Na warungu bera rinyoi. Onga mali sewa kena emera nunga ra. Mali aromba na rizu rizu basa rizu ala yala iba barison. Nala inanya sedi olbili yangara na berere. Mahari jana sabala mama rubisa. Ama malle kusam ogladi sona ama manani dia garbarazo.
3: Niye dia?
19: Onu yor malle lambo ogna rai dia ingreshe. Naje radu rai. Pasti dai radu mbaga ngede bar.
14: Ah surely.
13: Kabisa igara bodo kwa ya, wendo ala ili Facebook
14: yes.
13: Mkwara denjwa minapejang
14: mm-hmm.
13: Nwoyi maja na 100, maja na FM 100.7
14: kabisa
13: tasamba na rajage
14: uni
13: yes
14: yomo enda ulike
13: mm-hmm.
14: Endo, ndi jungo oungwa
13: yes
14: maja maritinibo
13: mm-hmm.
14: Yes, ndo najishare
13: kabisa, wala habi share
14: mm-hmm.
13: Na kapo njala likilipa ina ilike dipakai nekweji
14: yes
13: ye la diro ile nkai
14: na
13: ndagaru ngani
14: ndosha
13: ndo mona la ndingoni tinewe na saa 5 karibu ile baada ndo rubo lomo nikia ndosha ngani gas
14: ni kabisa
13: la iyo ni ore na nice yang pe gas yoni ore gas sanija tare majira de inkigura nikijo in the box
14: kabisa
13: ngura na de siyo la ndingoni kayo ko mingura
14: kamoro nya star
13: 6
14: 6 6 hash any stani bik ile katirinuni ni bik hash ni rewa ni ginjor boxi ore ro boxa mera ile ke gloli kiro nyol taw ore be idni malegen
13: yes na number 1 yishiga anyar number 1 ole
14: yes
13: mo hinano sana sana na nyaro shi number na jumit
14: okay
13: number 5 ndio yani ndio ya maisha yule
14: ndio number 5
13: na kanyo kule
14: bora naona nambari 1
13: bila kali na empress ya uno hebanyo ndio na tie empress
14: amen mhm ehe bora ndio ba regular box bora ndio je ejo option empress pin ni riwa na ndio mara ole sulani yes
13: wao si yeye yule ni mwanita da majina doi world cup na grano do kwaya
14: kabisa
13: ya rawa sasa jaka yumuri wale gira rara runa jaka yumuri world cup na kelele ole kanyo kinjo kinjo yena fasi
14: kabisa
13: tena weji
14: mm-hmm.
13: One kiata K24 TV
14: kiata K24 plus
13: mm-hmm.
14: Or K24 digital
13: yes ya kumiara waswasi ajo kaji na ore ngoba ngusa hizi
14: yes
13: na grado nje jipanga
14: tena kabisa
13: nye na ore ngoba wakini wakuna grao ore yoko
14: tuko grao
13: uh-huh.
14: Na K24 live starts
13: kabisa.

0: Akianani. Naseriano, oh yeah, Naseriano.
1: Sauti
0: ni mbaya. Niki Grasidonga musimu jare bwana SK.
1: Yes, kigirana kai tomoner masai.
0: Ehe.
1: 1212 toliki si yoka jokai gratumia naga maya FM toko na sai andama.
0: Kwa kweli?
1: Niki yoka joki ni nani huyo? Kangai loli girana ke.
0: Mhm.
1: Aite jungu?
0: Yes.
1: Hajogi nage Azam Mendani.
0: Muna kwa musuri na abishana, ormusuri yare unina udo, nabona abishana. Arashuna kwa musuri na abishana, uni are na udo, are uni, are na abu. Toshuna simu, lisi yu kajuna ingiza nani ndani, tusonga yes. Na yu tempo nage pole pole. Ambio lisi yana kajuna ile masaa.
1: Ile masaa na ile siku.
0: Masaa mbaya, masaa mbaya, masaa mbaya, masaa mbaya. Tolikisi yu, katikira tumiru kuna sai, nakakua, ikiri tejongo na ake maria matiru. Musuri na abishana. Rumusuri yare, uni na udo, nabona abishana. Rasimu musuri na abishana, uni yare, na udo, are uni, are na po. Hello, Maya.
2: Hello.
0: Hey.
2: Hello.
0: Oh.
2: Anda sumo.
0: Sumo leng.
2: Eji, ana anda lora mwe.
0: Kabisa, karibu.
2: Udai ya lora mwela.
0: Ehe.
2: Anda mkolonga kese mo.
0: Haya.
2: Hei grao menangkai nerasha.
0: Ehe.
2: Itu nga sinja mkondanya kwa negiru ino.
0: Ehe.
2: Lagai mama ya gue bilang lo lo dari
0: oleh kumari asholing. Aya, lo kan alon nak eh, nak gue bini radin lo kan?
1: Rejo inggol
0: lo robil.
1: Eh, lo robil.
0: Eh, orang ada halia angkor lo robil.
1: Yes.
0: Nana bagai nak gue bini.
1: Yes, jero I nerejo sabukan kolong.
0: Sabukan kolong ni mesyita.
1: Kolong kolong lo robil.
0: No naran deki.
1: Hmm, jola jo ere gue jine ji kopesai.
0: Eh kwa pesa hii
1: Tuloro vili
0: Ehe
1: Nata irubawo hii Nata irubawo hii
0: Ewe longa buboku
1: Iro Ero hii angiri Angiri mwelde na tuseme ni center ama renea town
0: Ehe
1: Ushii e Sunday
0: Ehe
1: Wara kitu ilo inagiri soko ni Sunday
0: Ehe
1: Mugeji kona
0: Ehe
1: Ehe
0: Kedi bogo togi
1: kila kitu iko
0: na kedi oshana engede senda na jamam
1: ehe
0: teni giro tatar melili altorfo lp ni giro altorfo lepi giro dara no barkarara ulosholo le
1: ehe topoti ama ni gani hapo
0: kuna ka senda iko hapo mbele
1: topoti ana
0: silo ling
1: aha
0: engede arna mayolo seri
1: ni Canada ama ni wapi huko
0: kitu kama hiyo
1: eh
0: mwana lajuke jina kitiarna kake
1: utatuambia yo lajo kumokoleng senta ina atine ore iyo line tu hivyo venye umeipanga ore nanagwa vimuji nintaja mere wine media kengiri senta niyako ye
0: ebongare ntilte idie mwisho jina ore tina kopo dolta ke naiposha junena katana naiposho uling katanaunke jika jende makashoma itisa kuna kwa vini
1: yes
0: ay malagwa ore tina wa fo
1: itina mahewa
0: sana mahewa hapo tu in fact kajore nyende na nakuru shirani yule ngalang naroko
1: naroko
0: naroko tana nana
1: ore rongana lola nige nakuru lekwa ligolo di onguru genti
0: aya ore tafokin
1: yes
0: nini jora la loma asime shida
1: yes nimbaya
0: maitharajua lto kanyo di oti mmosiro vejo keshida maitharajia api
1: ora evi ni lalorungana kejiro meshita
0: ora evi jo laloba ya ni meshita
1: kake yola ajo ero shendo kifani chief yola ajo ora evi ni ngolungani uti olo rupili olo di wafo na ore lalorungana kena kejaga mojo osubuko giti
0: yes
1: osubuko lor melili kake my friend ware lagwani nara nakop venyana lagwani giankai
0: Ye, mwisho dunia.
1: Ai,
0: mwisho.
1: Oraga bini ngolonga ni diolo rubil, olori na juu afu.
0: Ehe, kila malalo na
1: ni sidai. Kila guani lolo lolo ba yenye sidai.
0: Eh,
1: yes.
0: I'm sure wa four. Eh, Narok East, dia na Narok North.
1: Kajo East.
0: Aye.
1: Iko East.
0: Aya. Ah.
1: No wa four. Ama. Maybe mpaka. Kajo polosi.
0: Karola na North. Mpaka na sa gutiek.
1: Yes. Ore sa gutiek na North.
0: No ne bora jijik.
1: Ne bora jijik.
0: Aha.
1: Na lo muj
0: area idana area inkuria area area idana na serious
1: na bora jijige ndega dogwa na ngala lo ru no ndingi
0: eh
1: tomaro
0: ndingi
1: ndingi ngobi na my friend
0: la nyema alisha ndingi
1: ndingi ngobi nena
0: kayo vitingi yakuna mna eh la juri gara ore kuna kwapi na isupuku
1: yes
0: eh kera ke kera ke ngutiar nu yad wiyad
1: yes kera mbaga ngom na jolaya
0: era laya eh he
1: olaya revening olaya
0: eh
1: eh wilaya huko
0: kera ngom na ishauri yako tena
1: ishauri yako eh iko na ishauri yako
0: ulchauri lina
1: ishauri yako
0: orje na tamani na nua bayo leng
1: yes
0: na eh dialect ligoris
1: Ewe ineji
0: olempongit.
1: Olempongit.
0: Mm.
1: Olempongit.
0: Olempongit.
1: Wende usikia hii mpongit.
0: Kayi wakamani ubuwa pungutini. Lakini ushei zembea amu akom ewe wana makopinyi by the way.
1: Yes. Mailo shi chief tena gedi ushi agangkwa mnawara gebi ningi venyetu jinake.
0: Kajwa na isi dayi ya kira kaa ininga kajo.
1: Ininga kajo judi. Idi gidi wagana isida inako.
0: Isida inako.
1: Yes.
0: Eh ledi kuinwa rebi ninga karmi nga gajo marepla na idio.
1: Mbaya.
0: Marepla na iyo lenga nako.
1: Era ba engidi area.
0: Mhm.
1: Na isho Gen Z's.
0: Mhm.
1: Enkarna neji simidimak.
0: Simidimak.
1: Simidimak. Yes. Para kevi ra inia na nickname.
0: Ehe.
1: Ika kaka de imba ka de ina yako.
0: Mhm.
1: Iderwa di erroninge.
0: Ne yako famous.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Nelba mni yake neji oye. Ndai ruenda bwe.
0: Na nya na simiti mag.
1: Yaani. Ora bena gideri ana kigoleng.
0: Ehe.
1: Ke kejidwa kedia ngario leng.
0: Oh, ehe.
1: Ne kujja jaga ma keuni ager paek.
0: Yes.
1: Ora ke be ku edinyigi nyigai di ngolongi.
0: Ehe.
1: Ne be aya ana ngiru ngure.
0: Ayayayayayayayaya. Ehe.
1: Ne keji ashi.
0: Ehe.
1: Simiti mag. Na ko mna simiti mag. Nebo niye nejo ni oye mejinga na ore na.
0: Dibele ke jangarna.
1: Entu ngwaye ki narna ne ma bira o munu ki na ko ni ngwaye narna mu.
0: Dejia. Ka ni shuri arna.
1: Eh, ere jogi lo serian.
0: Wow.
1: Yes.
0: Ne serian oba.
1: Ne serian.
0: Ah, very good.
1: Eh.
0: Ere be wesi ni ge manye we ne rongai.
1: Yes.
0: Ere ngiri we ne ji changing room.
1: Changing room.
0: Eh, ne ngiri da we ne gama.
1: Yes.
0: Lang ngiri ke juta da lang. Ah, si mwere no masailo jare no eni kwa kwa poro masi do na kuru masi nye ipojeki duoling ere no mero noru masi nye pula payan
1: yes
0: ne uduwa ramanyaki oling yari manyo uduwa nyo la pakuo na arima remo
1: yes
0: mikala mapo oling
1: yes
0: nyo kare ngiriwe ineji
1: changing room
0: changing room nore na changing room pejo ki changing room amula ki chupito la kaputi
1: yes
0: ee nikero nyore mbandi dialo mekura na duwa kalani ime change
1: nifugwe wefest
0: nifugwe wefest nifugwe na isho
1: eh neji changing room
0: eh yolo yake ah kala dimma nemme ga tani no yoy
1: eh
0: ore man run man ne ba shuno yoy neji changing
1: short and dangerous
0: ne ga la guine manu ne ne aguna ja ko sabu oye ndo mai risk ana na bu kaga na na bura na ke
1: ndo mai changer
0: ne ja ga manu mi ana na muka ni mi ara simu ni mi ara en kala du si dai ai ja ga na ga rish na street na bugu de ne ga do ke do ne
1: yes
0: Nego nore edo negi nchore tanga sare jengo. Kularu sa.
1: Yes.
0: Midala lungani. Irumuru magani jiko tu koji melio.
1: Kick lean.
0: Pai jenga jopi wo shepang. Naga edo raga yemara jo 200 meters.
1: Yes.
0: Negi wina gama na meara option. Me mshumana amo simiti ele no simiti ele.
1: O niri ya mariri na
0: jay. Nga gorofena na nga gorofena.
1: O niri ya mariri rara katha.
0: Inabwe sidai kake meara nolo habalo kete. Nego nora ga nagara bi jengu
1: yes
0: ore bo shi stepi kare butomun merende baga yar jenga ne bangu le wara dugo ati bi
1: ne bangu kule gaire siadi
0: ne bangu le gaire siadi ne mi go shi
1: ni der we change
0: mi bo shi nda gwa ga yebogro ni ata nda unda rasun tara sun tara sun tara su
1: ne gora ma ne ko lo lewa ni der we change
0: ne ba sha sho lewa
1: yes
0: na ga ki sha jore bai dialu dulito mi shugo siadi
1: You proceed.
0: Naendelea na safari.
1: Yes.
0: Neji changing room.
1: Wow.
0: Nore yandija, kenda yola ke lightning mong lang.
1: Yes.
0: Maka jo ore yaldunaga doko ya World Cup. Mm-hmm. 2026.
1: Yes.
0: Dim naga noti wede sidano le kumok. Mm-hmm. Na delele kule ngerelelia. Era njitu mangan na World Cup arete simu noti negira kai tulia.
1: Ehe.
0: Bogora la sawebo yungurdiel sabo ka abuwa la kumayolo rubia na ba. Bana. Kumayolo mushe dunia herelelia.
1: Ehe.
0: Ero jiri comfortable agada nkanginyi teine. Mm-hmm. Piru mogi anoda saa nimpu musika. Mm-hmm. Pinyo raisere roya jingar kasi na shuntu gulini raisere.
1: Yes.
0: Ija atake lele kule. Ore are simu noti ni. Na inde make anoti ya nake K24 Plus. Arashu K24 Digital. Ndugu siya kutumia nage ngideshini nage K24 TV. Ndugu na cheki pale mambo vile hiko. Ijo nage tuko grao kena nage K24.
3: Iningo ngideshini no MIN FM. Te Media Max Waves. Downloada ina app tata. Pijituma noto ngideshini no MIN. Okibili nenyana sidan nigendisheba. Nito bile mkulungi no. Inage app nitume yuok tengutoi ormutandao. Keji Media Max Waves. Itumina app Play Store arasho App Store. Ndownloada rata. Pijitumi yuok tepo kiwejiniti. More sauti. More you.
4: Juni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novella. Na come back to me kwa novela E+. TNA Wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
5: Osinkolio Lesa, Teatro Mayan FM.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji niki waru elio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadu ingiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opointi na abishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: oyaleyo
4: oy
3: Yalaleyo,
4: yeleyo,
3: Mayen FM.
4: Oh,
3: yalaleyo,
4: oh, yalaleyo,
3: yeleyo.